ane na juma ya no edidi ye kwa ye be akofa nyama kodi dwa odwom nyama no obi akase ni motwe na man mood untimi pija pija nko anye bia obesere obi se som ni mu kayo fo ne so ho ombe so nyama no maso a edi akokja duro no mo se se ne so won faso ane ne so won faso ite juma na obi ye ni emune ni mtia na juma wo ye no enu no didi ye ebu onu mo bi ton ade ade ni 50 pesos ebi a ton suo no akoyi suo ni bi akwaka ase 50 pesos nti na oba ba ye eh na juma ye no size 50 pesos no ana bubu abu anu wonye 50 kanwa eyi na akwaka ye 1 cedi kakran kakran kakran sa no na ja wonye bi dia akoto bodi ene banche no de akoye aduane ama woni ne ma anye bi edi o se adwuma na wo ye wo mu se adwuma no bia bedru ne skoma de wo pa na wo papio wo tabi dia agbo minim so ho pe bia agbo minim tudu a wo yi 50 pesos wo yi ni suo no no se na kam sika se ana wo ska un suo 50 pesos na ba be da me sa ri ni hia no amani mamu sen kwa na bidi ni hia no eti so bi adwuma wo ye no anye bia no kodu no ma fa ni die ni bu ma sa ni pa no mi ma de ba ko pere ma ko akoti so bi ti toilet so jijiska udu obi so bubu ano mu no a toilet ni be kan vura bi bana udi mi ka edibu be ma no uye ma kan wa pen ya eh so ye ma kan pen pa na wo hunu se bi awuti ke mu ase mu ko ba bi se me kan ye ma so oh I was in the own oh when I be with the pan what one with the boomer man oh cause me man cannot too much when I be the same you have seen a day far will be a juma woyen for any day any boomer a year juma yeah yeah bit by as will be a ne juma man kind of crunch over as will be a ne juma how much any video sabi de all night to bend their bidi de jamaa son ogoro ogoro ni e ba ko pe sabi ni onet blended ane

0: kila alumina ngasa ene mini mi bobo ni free ya ene umu anu watu wafa hanu mi amenda ane ngasa ene mi bobo wasashe black cross hack wahe wakati osa besie yi obesie yi oba besie yi mu aha oba besie yi kese yedi yedi fata yi yuko ene mekwa yi yi mi fata yi yuko ane mi producer Michael Ampofu ane ane kele sini na India foni na pie pie ehe ane omu ina pie wa hasi na oba sewa bebi awo bia anu mamimo wajo na mimese na husi tie ya miya dumche bibi aboko mema metie fo pano mene mpani fo hasi inu omu ina abekan bibi kakra adi acheo ansa ane ene asama mene bapapa munu na wapie kwa muna mini hasi ya miya domenia Bernard Udiska koko kusi apia ona ebetre mu emame ene mebeka asama mebeka fa hono producer eduwa nma miyi eine frimu na miyi nyumine frimu na yebekwa ene yako Facebook ubenye bi awe wo ene ebeba wani ya wamo TikTok na nyaba wetu mashibu honu ene kwa social media ubiye be transfer tin di na moto ye di nya da jindi di atem e papa e ka se hey e no ko di atem o re su enem se papa bi de mi ni atem ni mu o ka se meta free twem di meta free twem ma wa o se a jini yedu nje ba ba ti e producer mamu he ayi se ebi ana ebra demo na ebitimi ade akọ okay na ehwe ebitimi ayi afrimudia Michael Ampofu ana aye ejawo na itichi ba video ni mai na itibi ade kọ honu mi me panifu ya ba medical ma woni ya akọ aba na amuni sawadi kai akasa aiti na ja mak cha sawa obebia obia no mje sawa odi atua wutie me adaroma ebia wo bia no mebia wo bia ne sawa me chia bebia wo bia no me ne sema mu akwa ba na ho te se wodo ni je ya mi ase okay I part mu akwa ba na ho te se kala lumi on va essayer yi o se yi bia ye de bia no be fa yi na se mu me ka cha mu aja se aha
1: o fa da ba ka se be se yi me me ba
0: me eh eh ji okay ani mamu akwa ba
1: ye ja o
0: na ho te se yi ani o ti se ne ene ma na ke se ne kwa be ji aha nu yi na fa am adisi bu kwa de ade ne mu ho nu akwa ja tu akwa ji ade mu e ho nu eh okay didi kan sana meko ane asana meko jumedi ne so no ye nua baba kon ene ni di jumedi e wo hanu oba se wa e wo fi a se want ya point be se mi chia no e wo honum e ma honum o ma ma me se wa ai minesi e chia wa ka sa wonifa ne ma ma kwa ma mu a chia se wa
1: ayo Mrs. Bruce
0: Bebe ya mwini. Mwini fini kuhu. Mwini fini
1: kuhu. Mwini fini kuhu. Mrs. Bruce.
0: Ah, okay.
1: Bebe ya ubi ya anu. Ya chi anu pa. Yobo ya radempa ya senu humbeto.
0: Oba mame, bat mami tiyo.
2: Yase wa. Anajui di ya mawajo. Ya chi ya ubi bri ya seru adisa omo humba. Ano mfame kayo. Asumi chiyo.
0: Ai, kala no mi mami ti o mami. pa enem se debi etu edie mo ba ne me na esi ne ne afi oba apache ne afi amanda ono so ne afi edu se baba mu la show we ko to ne se ne esi kaka no o me kaka se bi o sabe o di atam kra we chiro e ma ne ma mu se pese me ko mi nua no ma no ma me na esi we di ka ba ho me na esi mo akwa ba biem
1: ya eja
0: na won ti sen
1: urade adonye
0: ho e but your producer omo wonye bi ahwe oh Facebook and YouTube your friend Michael Ampofu aha one be mo wonye bi ahwe oh honum me na esi
1: papa
0: I am dey say oh honum me we dey okra wo baba young girl come on o tu e bi an wa chisa bi misere me kon e bi an wa dwuma asai ana oba ne peso kusku mu ti bi nyes kan hwe no ana akonya abrante bi abrante dey so babo an but o pen hun se ne nipa no ne kwa out ano obo ano omani sika school fees ye ba ye okutu ye yema no nyem school nyem odi be ko school kra no abrante na tima ko toto nyanya man odi ama oba no ama ndi ko ano asa ama no sika odi be tu ni ho odi be didi edi ako wo tima hwen ben fie mi nsa obi wi school abrante ni mi se o hwe no wi o ware no oba ne ti sabri wanya be ma opeso ni move but wo ye oye kolo idea we about e dey na be be so come meet us
1: oja me das
0: ka se go fi dey mama
1: se
0: se ni da ho
1: any da ho
0: mhm
1: any da ho pa na
0: una ya about
1: dia me kan se se me ya oba time na me ho akere me ana se me dwuma enye
0: enye
1: enti minti mi hwe me ba wo school na ba e ma bia me ba no ne ne wo ho a menim
0: mhm
1: ono na sponsor na wa sponsor group e bia na me ba ne se onti me ne ne nante biem hm e ya die bia e ha dwene pa na me ba no me ka sa che no ko sa die we die wo no me die me menim se wo ne ne ne wo ho ana me ma me no nya me na me se be hwa kwala no
0: mhm
1: e wo bi wo ha ba tan na nkasa ene me ma ne tena se se hwe no we ne de enya me na maka kire wo be ma ne se hwa
0: kwala na bi
1: ana me ba no susu no wo ne abrante ene ne wo ho enti me me kasa kire o me oba akwala no na me ka ho asem akwara no esese wo hu no ne se be ma no wo do no nti ɛna wama no kwan ama na bɔ saa ka wee nyinaa
0: amada motie o bakyɛ wotie ɛnti bɛsɛ monya motie
1: wama no kwan ama na bɔ saa ka wee nyinaa meyɛ baatan sɛ obi de bi di me ba bɛɛma me ɛnyɛ me dɛ ɛnti memma me babaa no ɛmfa abranteɛ no mfa saa kwan no so mɛka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ owuo ne nkwa wonyi mu baako because saa nneɛma no ɛde owuo na nam ɛnyɛ ade pa enti me kura no ansana ebi abema no behwe no no kura no metimi afre bema na ka kire ne se krachi me ho a kire me a me nka kire wo se behwe me ba no ma me o wo akwala no nsusu no se wo fu se wo dru ba bi na wo be jai bema na enkodi na chi emma no kwa mu ntuetua sa na ema ni nyina na e bedroom re bi na wo be kwa ko hu o brant ye bi o school mu ho no mu no wa ba ka se we die onya me type we die onya me class no mu na na se fu me nsusu sa ne wono so me nsusu so because my shini year wo betimi e wu sa kwa na anam so but wan wu kra wo betimi a sell because ono na bi a wa ma wo daache ono na di wedroom pempem so bi a wenne no frɛ wo hu sa wo ye awuraba senye sa be ma na enke bia wokura no untimi ndu sa mpempenso no enti sa be ma no ah be ma na gbo wo huka akodru sa ade na haw ah na eja me sa kan si so bia mu se enei se ma me ho kire no na untimi mfa ne banko su a wo be ma nyo na awo akwara no sa se mu a me kanyina me ka kire me ba enya wo na wo wo no nti se bedru ba bi no na se wo si wo ntime ne wo nkobie mu a enya fe na wo be se ne life ana ode ne fa ba bi sa bre ya ye wo mu yi me ma me ba no nko jeje be ma bi sika no fa ni nko school so obo na enya ware kwan so fine emu awo ho
3: mami asebe na mo
1: kan na me chempu na keke wo
3: tie em preke mo tie
1: me ba
3: enya ware bi o em preke no ano si
1: ehe
3: onu ise bi ada acho be ware ti
1: oh david
3: you say wo ti onu ise yen ade me kan hwe
1: you say
3: I want to say, if you are Satamu, Kodisha, woman, a bread, a worm, a noati, bear manna, at my sum cacra. And the war boar, one other kind chain, say, Anna, unyai, we just saw one sweet jasku.
1: Ope, and then I stand at here, dear, meba. May fra wuna ma fra bear man in your eye. Woho me fro no ma fro be ma no so ka ho
3: etiefo me pa cho asem mu je ni ye na mu amo fro fro me ne mu amo kana e be si no fie no me pese mu nyina mu tie sa de we se itina mama ene me dia betu mu no e din pa
1: enti me fro be ma no na ma fro me baba no so ka ho na mama akwala ne hu no ne se abrantie no me de minim de one na keka akosi o se ya ware kwan so because obi ani ho a Oba abebo abusua mane ye se me hwe no na ma wa no eye omo mi enu no omo dwene sa omo fa sa adwene no ansa na duro e bia parents ne ho enti no me de minim se e bia empena wona na etwe no obo awo ba se ya ware kwan so de a enye na awuraba bo modena se wuwie a abrantie no wo hwe wo school ne wie na wo so wuwie wo school na wo kɔ na wo be wa no And no. She saw be warren, say I warrior quan soa, and then unty wash a woo dear. And yet, Mamma didn't want to say, Oh, yes, Sukuna, oh, Wally. Father Mofrobian Fanema. Media, no, no.
3: I send it down as I'm guessing, no, no. And
1: confer Bemma Fufrobian Fanema, because what said you were your one and quo. We are batter in a one, she year. It does so, Bano, ye best say, and will be but one of them. Obi be man na ye che se onye nipa o de wu hu ne se onye nipa na mo so no onye nipa wo adwene no wo enti no me de se wa wu a betime nya da mbo abra bo betime ase ene kama wo obi wo kura onka hwe obi wo onka hwe ene kura chen dua bo kese wo de enti ene wa ma obi ba titi ne mo wure make say kura no excuse me to say we de efita fo on fan che mi o e bia no wo ye fita ni wo so omo omo ta de grease ni ade ni ti de bia no omo ta de no sabi e ye fi kakra na wa hwe wa make say wa hwe o ben nursing training am wa wie wa ye degree in nursing wa wie wa ye adwuma mu panyi e ho na wo be kasa na ta de no kura e fi Upe obi obo tie obet na office. Hey, me de me ye ba tan ya menso so sa na emano so. Me ma won koye sa na chine bi majapade e mehwere mi u. Da bi. Enti no me de me me frɛ me ba no. Me ne no won koye kana na bia. Me frɛ me ba no wo be ma nanim. Na me de ato ho se oba Minimu de entira be me wo boa wo. Nemom se wo boa wo se wo wie school na aware wo de ene na wo wie school aware no. Period. Wo wie school aware no.
3: Da se ma me na esi aka no wotwa de pin se akopodua. Wo twa ne de. Ah awon fa part, but ma me tell. Me de me se me di we ni ba ansa na. Me de asem na kasa.

0: mi na amu anu otu mi ni mi nshada edi aba mwenim una ye batay isi nyamiye madum mwa mwa nina mi na obi atrapay mi na amu ya batay eti senya munu isi ibia na condition na uwo munu aya anu ote pa upande suwe nye school upande suwe beku school adwuma ni ho no sisi ma an obi ana dwe sisi won ni pon ati an obabo ano wo hwese e mane obo abin mu ano wodi ni kro no e bi anya akra to ko dris ku ano wo ye den ya obi nya ne so
1: ne na kono be ma
0: open I might not say
1: baba mpacho mekane se maye ba tan ya mi wo be me bia me ne twen pra 10 years ni ade ne che me na me mpe wo de ne che me na me mpe me ne na twen pra 10 years iti me me de mabrabo e me toto me ba ne de ne ho se se me be ko wi esuku nu ma nwa be me ya be me bo mbe edu eku me so me do me ba ti ne ne be me na fa me ba ne si me ho ai e bre pem enye school nti ye de mo obi anko school da eso bra wa bona sase isu no obi ni mtwara kosi eso so oda so et sebi oda so tie fuo mu nti papa me sa meti ho ye ne be ma kwa wati utimi de ti be ma bi na afi kwa wonu hu se ah be ma we kwa me ne ne dai be ma we kwa me ne we ya uzem tokosu apata metwe fi metwe ni mko di kosu etu anu pata ne se me pa ne chos me ma be ma we ya ro me dros papa me ma me ba no be ma ne fa me ba ne nko school madam fo me na kofa aboy bi na boy no esua na madam fo ne nyini che boy no ti me ko ja no boy ne ma me wo e na boy ne ma me ka che madam fo ne se wo me ba no osua wo si chinchina wo pe no wo tia me ba ne 5 years afi na me ba ne nya 19 years wo so pe madam me ba na mate ne mum no se me ba na ni bete na o ka so wo mpe obi wo na adu si ka ma na di madam fo ne boy ne so gyna obi me ba na ni ti ne na o ka so wo mpe obi nda sa wo ka so bebo mba ne dua ku na me bo dua na to me wu o meti ase o edua ni ka nya wan sa na bo so na fre me ba no because me ba no osua ebi ana ebe ye kakra na o ko hu o ba ne to obi a ne ho akọ na akọ no afi ne na nso ni abre se na me di mi sika hwe wo e na me di mi sika toto ni ne amwe di no aye kama enti papa e o ba tan bi ene ho betena ho se e na ye system we aye wo mu no da bi aye wo be ma ne ho akọ no e bi a ti me mfa me ba enko wura mu se wo ko hwe ni suku nwi na wo wie na mba ne ka so mpewa afi na me ke bia ma be ma na na se me ke bia mo ba no eti ene me ba no won tena fie
0: e asem na kare sa no
1: papa on tena fie
0: asem na mo kare sa no
1: enipa hu hia o
0: enipa hu hia
1: kwasiebuo so nye
0: kwasiebuo nye
1: so ba tan a obe ko posusho kwasiebuo so no e be ni nkwa e ma no ti ase asem ade bia no kare sisire nye eti u ba no e be to brebi no on pene e bia hu yin e wo fie nti e na wo ma me no wo gi atum se ne be me na hwe ne ma me na edru ha me ma na wa afi e be dru ho no na akonya be ma ne hu akono ane kote e de
2: so na speak
1: Shu asi enwi ni wo na afi wu a wo de enwi taase etasa no na wo be reject wo na ekofa dua bo ekofa nsensema ba ma be hwere me baba ade a ene efa ma ade si wo
0: wo je you see how can what can it trat say
1: oh papa
0: hwe mame chwa de what can it tra hwe ye wo be bi wonu a me no ti wo je see ka sai wo te be bi aka ne wa zi e be bi wonu ma ka ne akra e wo horum no e de ma wo ebiye no mu okriketuo mu edwene mu die kura edin akora no so ye me na duma ma wetima kwa kutwa
1: kre
0: na yen ko fo okubi eso otibi kubi ma mi abi awo no mebi awo ne enye papa se se odi hade se otie se edie odi wunim life no enye mebi e ni so beti akola na mebi okuti anu edo a uwo ma akola no o pese o ba no sukusku ni bi en fane tra
1: en kaye ni nyina ye en kaye ni woni aye
0: eh eh eti se wo tuomi e se wo tuomi na wo se me di akran akran se me kosku ana wa ko bisa wo de ni nyina aman be ma na ba wa jatu oni be ma no so ko ba e bi